0: khasik mai khasik mai hairaga tamam da longna da mi se aina khang bada di palin se oi bra ina khalle adu ma haina khoi gi leimram da leiri ba phaying da leiri ba adi kaudruk da leiri ba khurkhul da leiri ba sigum ma sing se thoram da ama bo ma na te lai du di harau re ne ba lai ha basim di kari no se khang nei ba animism oi na totemism oi na fetishism oi na incense da oi na adu ga hoji ki mi yeng se da leiri ba lai ka haraga na khoi gi religious da based obu adu di nat te adu ma haina taw rakanda ma khoi na ngamba sakti sing du da khoi owner to ba na tra khoi na self god chi ma sa khang ba adu umang lai haraga da english ki lai da forest god haraga khang bu do adu nat te umang lai se symbol ni yam lui thai ni ba symbol tam sing se mun na khang ba se nge du ga ma sida yam na nungai tri se khoi gi lai khra na lam thok pa sida na pa khang ba na to er ga di ma gi lam gi area si yeng ba ni kai na ga lou nei khamlang ba na thok ta ga di ma gi ha na gi nu pi do ma gi ma cha do adu du yeng ba ni kai na ga khumuk lon khra di lai je ba adu ga lai lam thok pa sida dai dai da lai khra di di kangla se yo ba ya da ba lai kai na smai na to khai ba lai je ba ko ada haujikan gi mirol sing sida da lai ha ba se khoi gi lai na khala pa do kai ba da amaram da ma sa da morin discipline si gi value le nga haki nungai ba sina life ne na khan ba gi habit lai ba duna mas da lamlan ba yai shu ba ya ya desna te ba haki chong ga la lang ba dune ba do amarom da si se khoi lai hera ba sida invite to ba lai shu dum la i ba mo yi ma chin jak pi da ga tha gi ba adu ma ne invite to da ba adu gum ba ne na ba ne tha ma
1: ya ba ngai je za za ma kam cha tha jar kan da khoji ki miro la sina lai hera ba gi ko gi sak tam ma si khang na na khona ba tam da school college sing si da tangai fa da na ko gi syllabus sama atra ga na para ma tangai fa da na pik li ba high school level lagi horakanda graduate level paw de tangai phadna tamdo ba yada bu ki phibum ma da leibra oja laihra obusi malim ki thakta pukhatuna yokhatuna thangge haiba taraga di school college singa sina kari karam tho dang lo ba yaba ge oja thambi
0: aina khanghau ba matam da government school sing se dai da jagu gi oja hapa me
1: hoi
0: adu hadi kwaithen girls adigi kebuls adigi khuya thong girls ke wan khai girls kaina ga smaina school sing se khare leiram ba ma le ba ko laihra ba na traga jagu isai se education ki tam da leba missing sina dominant tor kan si dai da ma khoi se minor in a khan ba adu ta sing na ma ki di sabji ga ma le be se syllabus le di ne ba haujik parak lak pa da gi le be dui ki de khoi syllabus yang kan ne semi adu ga nep gi thak se yong na ba di semi adu ga class 19 ki se le ba di le mo exam ga di tau di tau ya leader quality le ba ama na le ba ngak pa chang ba adu gum na loi sing sing puri ba sing si su matik sa ba chang ha di tau ri ba thabak sing dumun na khang bi ba chang adu na kun college da subject amoi na to khaina tammi ba je tarai ba na te ko history tammi ba history se angang wi nga da su tammi ba angang wi da shok tari khara khang ba se ka tang da ba history se adu research ta utara ga di history ge ma sak ji change da wi ba comparison history di wi ba place da problem da de ge ma gi ma sak sing se ge change le ba ma sak ma ya ma nei na doi ne ba adu ma mi yeng se thambi dre ba adu du na jagu ise se entertain wi na khan ba se ayam ba na khan bi ba ma si je lok thok pi ga da ba ne ba adu gi muhutta subject amani adu haireba subject se ethnic people sing gi tangai phada ba subject ni lamma ma masakta ke haiba targdi ma gi culture du na masakta tu ni adu du na culture se masakta pa si ethnic people du na tak tu ni adu de ethnic people du gi oi ri ba lai harau ba ma sung manipur gi jagu ise ras na sing ba kabui na sing ba tribal ma am sing gi jagu ise se masak khangbi na syllabus tu de matik sana happy ba chung gani se ne
1: ori ba tai silo silo poi no ja lady ba tongan tongan ba manipur gi na ha sing se da hai ba tare oja manipur gi culture maihuru de gele rakpa du gumba chanabi na maya masi yokana na bukhana mutam da na hasing na kari karam bathau dang lo biya bage oja lo shela poina tentanu tam biya
0: mi han han badai na haizane se matam manghan bi gano matam mai bese amu na halo ai adu matam mai bese ngai be suya de du na right time right place ki matam se mun na khangbi yu adagi isa se khoi gi punctuality oi bi akoi gi punctuality oi de mina tau thora pa thabak se khoi gi kitang mawong chara mo edu na pa punctuality oi bi tungi khanbi yu tungi khanbi da kan da isa se sin pham ma nai bi yu tang ai phadana ai na mai tam ngai matam se ai si oi gi na tra ai se si gi sin pham se hai si ka na khan ba se hai hing ba da yam na kana ra kani adu na isa na isa bu ma sak mun na khangbi yu mi gi ma pon ma se pam bi ga nu adu isa gi lan bu ma sak khangbi yu section na tham si tungi achang ba yum bi oi se
1: o ja gi chile ba matam ka yam bu ka tok pi ra ga se akashwani imphal gi studio da lengsen bi ra tu na ngai ha wari ba tai sa na ba gi tan ja pi bi ba o ja ba akashwani imphal gi mai ke de gi ai ngai li tan tha ga chit
2: hozik ta vi khri na haru gi kunjal gi thoram nasi gi thoram da miro lasi gi jago yamadi saina kunai si da hongal lakli ba masak ha bi ra masida hoji hoji ma manipur university gi

0: Kasi si Tan si kibagaloy na na. Tungan-tungan ba sa isik pasing nasag pagit, lantok siya ba matangas daloy sin jari. Tawram sing sandok to na tahan jari ba si Agaswanin Falgi FM sa ngay channel da gini. Haujik channel na sige makatarak pa nung ayra ba Tawram sing amok ay ko gaya naam sa Laisram Bimoda kusina jari.
1: Thagat jari nirupama. Akaswan Infalgi FM Sangai Channel da adombo taram nok chari pumnamuk pu khrum chari sandok chari ba FM megahertz sa mohum dasmik manga haujik mirku basida lantuk chari manipuri film sei

nongma numidang wairam ama ngangana ba nongjabi na nongchupchinga thanglakpa matam liriba malang gi shahumna humlakpa da punsi gi amukta thengnadriba ithil ama thamoi da phauriba kari haina paudongani masibu jobal gi matam yorokpa haibatura kudol gi ahanbada lakhuchari dakfam film sidagi afao madi bidarani ani gapun bkhonjal da bimol phibong na sairing ba madi afao na sairang ba isai taminasi

Hello, ladies. Thorum asi busaru gya birak pa lamdam asi ki nubi ubi sing da ikog nona ningsing zaba mana. Wafam sing pukat birak pa matam da pungning lof sing oiga da ba madi lamdam asi inkhalag liba naha sing da kanaraba paujal piba wafam sing pukat birak nana ba hana hana nolok chari.

0: Hello.
1: Hello, good morning, sir.
0: Good morning, Tara Nokche Rikana Vibirabano.
1: Idol program je nimidang pung tara da loi sam bado punga ma matam happy lak pado git happy lak pado doki mati nungai je thajak ta gisa
0: hoi hoi koi gi summer fix point chat ki matung ina koi pung tara ma khai da thorum solution jare ate te nungai ba thorum sing kari kari ditabi ke
1: sa nga si di na ngai phang da bagi nga si nungai mandan ta jara pani sa nga si di solution jara ke sa
0: pani pani thaga chare to po kolar mungai minasi ko
1: hoi sa thank you sa
0: 담절했다. 그들 담절이 닥터 야이마 film 시드기 사리타 가스머기 콘젤다 호멘 디와이나 세링범디 지 수르 전드 설마나 세랑 이세이

0: yam hele
1: he ingele nang di sa yam hina
0: nang ginum shibagi manglanda ay di nang gi jagoy sabi ni isay sa pini nang gi apama kuding gi ay say nang gi ni
1: ingele ay di tamoy gi chingyang na nang di ingele maning tam na lasyatam liwa ay di ingele di Sinadana kayo na kinukuha.

0: sang bay yên ing na sang lien phi zon thua na na ba ima na ising zai gan
1: ma
0: ba khong suom du na ne isa gi do mak thau na hap gan ine bu na mak se lai bak ta tam na ba ni hai na kha dok la se ngai ko ngai ko ta khui gi school gi sar do na ima isa gi lei pha ma ma pi ni hai ba do bu kai ka hai ra gla ba
1: Duki di ngasih nom ni sudah hong nubat tau ro, anda yang kena hira apa ni? Aduh, koi numit apa apa, mai yang agan ima hong nubat tau ro. Buka tapa posai singse, yom sen tasin naba tarang tong nubat hong nara sima.
0: Aduh,
1: hayang cita nanti tau ro sunungai huroi buko,
0: muhal
1: pun sunungai huroi. Aduh di, ayi aswai pok tercelu kiki ima.
0: Pali pali salu salu.

chung tam nan di ni janu de ge khoi phajar ba se ma thorum ge han boi na taminare nan di ni som dala sta pham jala mathang si de khoi nadia sagwai jam de gi violin khong ba mu taminasi nadia kha chang chen si khatang chang chalo

0: isaya si tahan jakiba galoina na matanga sida ngai khota khisi sandok chaba lo shinjari thorum tabiram liba pumna magpo amukahanna khurum jari
1: ngai khota khisi ki thorum tabiri thorum sanukna tahan jari basi akashwani falki fm sangai channel degini hauje pumpha master muktabira si sumang lila Kanchi ke ashram, lila sanabiriba, kamakhya sangit mandal ki lila kangbo.

0: Mayes Babu,
1: Kanchi Baba.
0: Kaya am kuira bagi leng birakpa.
1: Ais nga hakwe jare Kanchi Baba. Adugo, nasaan no mikuda yung fom silakse matam sida. Baba agi maithunga tarib awa wai mamie makti nasaan buong pangze. Hai bi Baba. Masi nasa

0: nursing nasu aina thamoi da phawri basumaina chamana na phawrom gani haina khanje ado radamani radamani gi tungi pandam haibatare goal se kari kari laibage haibadushu thambiyo
1: aige tungi pandam di aina sidagi hena hena sanara ga hena na phawami amoya patunga mayamna masa khanna ba step ye mo oida san
0: hoi radamani na mangbiri ba manglan aduga laibiri ba asha she so ida na mang phawno ba oibiu haina ekhogi akashvani imphal ki dharol ki khonjal ki mai kai dekhi su tham jage
1: khawat cheri
0: radamani na tonga tongan ba mapham kaya da match me amama yaubiru re haina tham bi khibani nga sai ado radamani na match yauba chat pakan sida yamna pukning da nushi hoba pukning da le hoba wari gum ba hai batare adu gum bodi laibra tham biyo
1: aina sana wa jabe da yebu in kwanu shi yote adum aina namja ba ba yamna aina da ek nam gani na khala da sana da gi ba ama di aina nam gani khun di ba point da adu gi ona tai na ba da ato pa jajes ama di refi sin na bi ba ba point da ona tai na ai opponent di oina ta ki matam da ai bu in da yam no ai da ki de ama di ai pa jajes sin na pe shung kai de nang nam ba ba ni masih dalam kian kali matu next time nang nasut nanti nanggani na mati betul ai pun nang.
0: Hoi, wari se taba matam dasu yam na nungsi ba wari emasu oi. Ado radamani lo shalak pasidi radamani na ikoi ki Manipur ki lairi ba nahasing hai batari ghalakli ba nahasing da pibining ba pao jel gumbadi lai bra thambiyo.
1: Ay na inkali ba nahasing da pining ba pao jel di hojiki matam da zahai da wa ni cha tawagi mahut da sanawa gi lambi sida khongara ga isagi tungi afa afa wa ke amam thambiyo hai na
0: yam nungai jai radamani si ekhoi gi akashvani vagi naharol gi khonjal gi thoram sida sarukya bibagi damakta hanna na thagat pa phungdok chari
1: khawat chari
2: hausik tabik re thailand gi bangkok ta pangthokiba under 19 world boxing futures cup 2026 ta nupagi kg yankhai gi category da silver medal phangla club lairen lakpam ambekar amadi nupi gi kg yankhai taret ki category da bronze medal phangvira club bi radamani longjamga unaduna wari shaba unajaki bi mutum langlenton matangasi da naharol gi khonjal thoram lesinjari abiram liba pumnamakpu amukhanna khurum jari Naharul ke khonjal thoram tapire Akashvani Imphal hause makhata pa thoram numidang ge pung tarit kaminit ni fumanga phawba kangla channel lagi mikup khara gi manung da taba phangbiragani
3: Imphal hause numidang ge pung taruk minni phusali sandok sari khungangi thoram

0: minimum da thadar ganda chaji ka machin da ti yau de chaji thadar da da pacha la amagi thadar jina la mangam ki chang ki adum income di ka jari
1: sahi mata
0: sahi mata
1: aduga jagi maruina farm to bili ba nga se nga gi makhal lai ba tare si gi makhal gi matang da su khara mu hai bi
0: nga ji akhoina common grass row adigi tunghan bi silver bau kana kari makhan chu nadi khaga adum thade yang kung nadi thade grass aduga machinja ka yawra de phajana adum income ka ab jan masi ji kon machinja ti tinwa hun bita ba jinko kitam hun bi raga tok cha ba adum an to
1: aduga hojiki hari banga makhal sing si adum pukhri ma da pun yomine ba ya ba
0: pula pun na join grass na magi sajik chi cha ga mana phairak ba jing ji tunghan bi adugi silva Roka Yajina Chajaba. A coin of mean at the atopa, Shen Piva mean at the Taurizina, Machinjaka, Luna Lunana, Poozina, Yamtuna de Moi,
1: Chauba,
0: Chaubi Heli, Aduga, Grochu, Moinati, and Bazane, Coin of Machinjaki, Labong and Damina, Tadabuki Changi, Machinjak Taudaba, Sajikotung, Hulagana, Labaku, Mazajaga, Kagazawa. At the Sahi Ama Hela de Rojo, Dum Pazana Dum Chau, Gizitankai. Kiji panning chapu chata ab yorum
1: sahim
0: da machinja ka puladi adum phajana dum ka pe thata uta dum phab yak jan
1: aduga ojagi sna di ta gadi khuchem gi ba machinja sing haiba ta re si sung yau yau dna dum lopiri ni
0: ka join chen gi problem ji laibni na akoi na chajik na marwe na chajik na men na ta ka na dok jab ni machinja chi akoi na chen ji problem kitang laibai ta ni ti khada Aye, abang dah jong na beti mesin jaga kalau hun bayau.
1: Mesin jaga hebat ariba.
0: Ariba mesin jaga sih. Aduh, ngah cemce tau buju yau, ngah cemce tau buju na mui di mesin jaga ngah tanah hun bani na.
1: Ah, uka bije.
0: Uka bije. Ah, aku ini ngah cemce tanah
1: kami. Uka
0: bije. Uka bije. Aduh tu, jong na deh aye tain na beta. Mati, upala mangga ke thadar aga. Mesin jaga sih leh aga thadar aga. Tha mari manga tha adum moju yam na growth le adu ko yon bagi marketing jida munga samse chi pak pak le gi hai mina ajiti ke ap amna ta ba ta ba ade gi tungan bi ji jo mayam na yana bate di pam na ga ji chi mu pi ade mu pam na da ko ta ba ta na re
1: adu ga khoi gi nga gi sajik se Nagi Sajik Shikari no Oibuno, Karamba Napi no Masi, Chamsam Napi, Emanated Oibidia, Karamina, Sajik Shim Sabamusum,
0: Sajik Matekara Aike, Lokayam Kitang, Yomi, Ajiti, Lokaji, Yokoji, Taina with the Chung Kutala, and a Yoki, Koki Taina with the Karung Pat Aiji, Pat Natale, Sedegi, whom me Maruina Palisi.
1: Oh,
0: Ajiki, Taming Chizanjita. Pin maze tazi de hoop yare kambung kaga, kambung number adjiti, amuksu pachi, mchungjala pujangji, togumba, kara, hojalapa, hang the yam hangba, at the kuimo mana lady, chinang manba, achizina, yumjala, tajiki problem, kitang lady, adjiti.
1: Ado sajik say, what padia banate, ado a sister su pukris, they sta sajik tabo uze haitare. Nasi ni sum sarak pokola pagi ni kain tau dana. Masih kerumai na tau guna.
0: Masih tu lenna di thai, aina. Kung na thabi ya bzan. Ado moje
1: cici. Mami ni kau isi thari buna pisi.
0: Aina napi tu ge hang de mina thana aina aina ga kau kana matang kai. Kala liye matang da. Ado tu kau kana jungja lagi isin kitang cai pira kana ado houti houti ado ga samagi matang da. Moje songkat pagi cangji ya na niemi. Aziki kaga no kaga tar kuji de the adum masi palaga adum ja bjane palije mi de thana de adu ai de palida amani ghakte de thare adu ya mehnat de thade sajik ti wat pe yadam ni na aziki matam da akoi gi pham tar ji de lau aziki mana masing thana bagi alu than ba lo ra ba matung da hawai ra jma je mu thale adige Aduh luaga sajik amama hinggun di film dan nubuk lainnya. Aduh jitiwa dia juga. Kalau juga renesesan ayam nungju thamatam tadi patah tulaga hidat tulaga sajik halaga na. Aduh main pijai.
1: Oh, macam jak thabgi macam sini moshie adum aku ina poultry yen gumbulu ibu di nungji macam jak thadia di sensu dungai. Ngagi sajik kenapa tu bosi su thab sih su nungji thabra masih kerama.
0: Masih su thadar di nungai bzan.

0: mana ade no ki tuna poti ste pui animake ade tha ma tande je problem de thabok to na tam ni na ingon khara koe ade farm de ki to kan da duman to kan na ngang ge to ye ade pam jab de de doctor ji mina de engineering ama ma lecture po pesa kana kari oi bo pam ade doctor oi bo pam maram de kai na ma tam da ai gi no pi ji cancer da na da na pavdi pare ma sahi kullam adam sure angang jina tha ani hum chu pamatam sira nupa duna atom mani nupi duna an adu polo ko gi matam jita manga cham da kitam pontho ko matam da aina ko ati da sala ga ne ji ma le ni ru ju gen ni se sen ta de pu ba ma adu ta ta ga ta na ga da lain ai pa de ma ki o tu mo ja je dum ka sa na ta bu to ba du ma me
1: adana farmer moje ge supuning da doctor moira ga
0: to cha jing ni gi mating pang ma ge ngan ba ji pa cha
1: me dikin lain de loin lei sa ni
0: a ani mo ji me dikin de no bu lei
1: adu ko ja khoi gi hojiki paisa ha ba ma tang ma la ko si da hajin ni si commercial loin ai khoi na si de gi farm to ro ga nga yo ga ma du gi profit na khoi lomi moi na khoi na dne hinga ka dori bni isa su sema ka dori bni sai ma tang si de di hen profit lein na banga sa gi o ja gi hana gi si gi system si na ta bi da yam na thuna tha taruk te tanga pha ba ya ba mong da mapan gi yam na thuna chawgon ba breed khang de adu ga asim ba machin ja khang de bijer ga hona gi na khan bi dri si kari gi
0: khale problem je kitang chote soi bai ni
1: o
0: me na tau bdu akhoi na hen na talent lai lai ra ga ju akhoi na pacha ge photo cha han maning phulak tam ni na ade ge angang ge edu chenggi honai matam da de ani ma ka chau cham ana ga phulak pu matam ge problem du yam hoy
1: o pacha chang ma thabak nai bhai sing
0: ma tani adu pham khok tana o be ya ba pu na te ade ge kaino to ga ne hingon ki sahi ma da tha ani hum chi da mo alu thar ga lou sam ma ma thar da lupa le sing kun kun tha sang ma chu lupa la ma ge chang ka pa ade ge tha ani hum chi da tu ma to ga maintenance pham gi ga adege phungon gi ga taw kana angang tha bang nam pui wan adu phang kha to tai na bu de ngam po te tha ku ding pa sa pa le sing tra ku tha ba du ngam po na te adu phungon de gi kai kai de ge
1: adu za gi si ji si gi pukri taw ri ba nga yu i ba si gi mamang thang ba saru stage stage ta tonga na pham hai ta re ni mana ma sing mai marong tha ba gi me amam su space me amam su uzare yam phaje na sem sa na tha ba su i kari kari mai marong tha bi ri si gi
0: ha ji te dazma alu tan ba lu ga da jma he pa ho re thabi thabi atai de tha de mi de chu ja kum ba ai de thabi sam sam bi da hwa je alu tan ma tung da ta jung ja la ga na ma tung da tum phar ko po ni na adu han ta ki de lai ba mu thi bam na are na mu ogai manu ji de le na mu hogal pu ga prat di ga na ma tung thu de ga na hwa je pa yang kung na hon da bi to wa de po thok ti kitang wa le mo ji na mu aduga tang bati ajik ta kiji ta pa mar phu ga chinga ga nawai ti mama gi chai te te lupa ku manga da ga yo le anta ti mar phu te yo le
1: gasma se
0: ada gasma se anta ni kitang tang bagi
1: adu sum da market ta wang khalak pasi product lai ta bana oiram su ai ma ronda
0: maru ina adu tu ni maran de ogai de gi mana ma ching di adu machi machi do ro phajana dum putu ye ogai manung ji da
1: sahi magi khoi gi farm si tora ga nga si sai o jana tak pi ba nga khui ok si gi matung ina di sahi ma le ga pha ba gi ma wong da adu mai na nga si magi sen on thuk na ba gi hai ta re
0: sen je a khoi na plan ji de nam thu na di phaning a ju ha ji pi ja ba gi ma chin jak che thaning ge khoi na ya lam ba gi to ro pa ma tung da chajik chi yam marang ka ram me adu da de chajik ki tang ang ba khot pa ga ta u da phan po te na tu ndu ka ga na yam pik na tha da ra ju at a grow chi adum phajan na dum le adu ga hajik ki chajik ki problem chi ki tang le bu ni na sa thu ju kha wa le adu machine jak chi pi ja ra di adum chajik chi ka pi ja da na te ju pulak cha ma na na paisa phang bu do he na mu chu phang ga nei khang ni adu kha ga pi ja dabaya da pija yi ba de no khon to ji de ma khalam den
1: hai hai adu ha ji tha dari banga sikaram ba matam da faraga market ta thadu ogana hena chuna ba hena sit pa di sen khrayam na tal hu nu bugi matam ji targeted matam hai bta re market ki
0: maru na chakau bugi mamang ji da phab ji na nga ji ta nei adu ge mar ji da nga ji chang na na bo na ga adu da phau ba ma adu matung da phab ji de potok tu putho jo kana to

0: chitpoge maman hongthorok pagumba kolpa dogni na atu gumba le na phara pada
1: sakuba maya da khui nga gi mela na singba tobu ui department ne kaina sinna na kotna sigumba mela sing siga di ozagi sigi farm sigi puthor panga sing si yaubra kamai te mela gumba di yaubra le
0: tawrami ana mamang thakta goping mi tara tara pul kana
1: o
0: puthoi akhoi na chatra zu nga ji Nangina Monkey Putokani, I think Puki, Okoitarazi, Pulakana, Melada, Putopa, Mia Mana, Chenzarakana, Nas also the Pukalaga, I think Kanoda, Mon Kuntapuba, Kunpuba, Atumana, Puki Matagi, Atumana grass cultured Mon Kunta, Kun, Atuman Pagala, Mitara Managa, Moina Puzagiba, Atumanta of Mela Yaholi, Adu Mela Yaugo Matanda, Akoina. Ahingji ma chutum tumda na wai na mela de ti kaya yau na de yau wai manung da ana ti toro mi mi khara chela ma ga khola ga pasha khaga adum phang bazani mojo adum phang aju yam wana bni na yau na ba kaya nangna da ba
1: adum nga di ma shagi sahi ma da hai bata re sahi ma da nga si di koyo zagi farms de gi puthoi ba nga gi pada si di mon kaya mu puthok pa ngam mi
0: duga khwai maru na Kuntam di Padanata, the Kuntam, the grass cultana, Matamata, the Mon Kunta, the Amukun, the Montang, Lapa, the Manto, and Padanatum, Chile, the Hajiki, Sao Wizang, do Chingji, Dotted Amuka to Neto Vida, the Adum Sao Weduga, Potoki, Chaziki Pogan, the Kitang Urbina, Adoga, Nawadi. Sajik ngah tanah jongna ga sahabu juga, adik dia sajik ti macin jang anam bami anam metal ni si macin jang na, tau ga jopun ni na mahau juga lepas adik dia ikin kencer lagi ngah tu na, uet adik dia lumba macin jang pujar meeting sih na, aku ini cangdong cang aga ngah tu ni yang yang ba macin jang ki kanab julai bazar ni aku ini ngah cang ni na uet na yau tu ba, tu mana tau.
1: Aduga sajik si nongju tha lai. Ana lobe are nong adum kan tore do nongju thasi dum khoi gilam dam se ising isaw dum nongju tha khujing gi mayu na bi phim sumai amna dum thengneri ni na yo pusing de di kari kari khudong cha da ba kamai kamai to ising chaw matam
0: nong chaw ba je torin ji ne kai thar khot pa to khudak te ta chaw chal laga pa bo khot pa adu ichen nai dam ni na khoi chai ji na khar tong khat pe ichen nai dam ni na hapa na Pada jauh apa nengah kan? Adun kan badum nengam ni. Puki di wang eh, jadi tau riba koi ogai ke kerumpati saya jadi tau riba puki jadi putkul lah mukit cang wang angguan ni. Adu bukta paning cip tau ke atas tau riba adu bukan tak di irigasen jadi kan ogi jadi kaga ting tu bodong na. Hai bong kong na sama jinon dah maya lambi ke dah fautu kiba melay lokta lu nda taab ma. Ani hum ting tu tanu kota na tau riba adu. Antuk kita ini kita kongde, mamang kita tu yang mana nak dijawde, aduh, antuk di, aduh mana di ting tu kalau ting tu pun na, pasal laga na dah lama pugal pada pugal lah, adik tu ising koyoga mana nak dijawde, koyoga ke semai tu renci kau na te, tiandaron ke, adik ke loksiron ke, adik ke thawan ke, lesan ke macam mana tu ke, payah pun mayam jina. Kang cawu cawu buat ni, aku ke Taiwan tu ren kang nanti cawu jadi buki dia kemudian cukup buat nanti.
1: Aduga, ngasai ozana hai biki benda, aku kena wajar bni na pasahe na sentok lagi ni hari kesu, mapan lagi pusat lapa maman pasahang ba silang ba britu yok pengam de, adegi asim macin jak lagi kengat huna cawu pengam de, ngasai pasahe mana capital wat bni na, hai benda sumba matam biki benda, soalnya matang sida. Government gi mai kai de gi sarkar de gi tongan tongan ba farmers sing de pi ba tongan tongan ba scheme sing de gi khodong sa ba sing de gi nga macha khang de mai marung gi maru marang khang de sarkar na kari kari pi ba lei kari kari lou ba khop ba yau gi karmai to kit le biu
0: chi de akho gi oga ji de de adu gum ba sarkar gi o chi ma akho de pichar gi wa ro ma ma gi wa ro tem ta adu gi ling chu lei de adu ga Thada bzuleti, nanti kita kau na kai gumba pali kaya na tau thagat kani, thagali bumi itu na pangini kangde pangini kangde, tau ini mama angda kaya juga jauh ya tu thagati pangde, tu cakagi pochima de,
1: pangdri hosgawa,
0: aja kau,
1: hai hai, aduga mahimarong sigi marumarang nasing beli itu nako, mahimarong nga kaktena tena, zana si nakan doh kau na biri ba. Thari bermahimarong matematik gila semak hangdi mahangdi segi mayam sih suisha.

0: Hello.
1: Hello. Good evening. Kanaw ibira bano mingle from
0: Takpeo. Neram ay kray digi nandini norem bom.
1: Nandini nung ay biri ko.
0: Ah, mira.
1: Karam ba film sing nung asikhan bidoy si habiyo.
0: Karam dalim film to lagi ram na.
1: Dalim di ay koy ki hausik mukio na di akashoni infal ki music ki pukay sta laser driko. Ato pa film ng kambina bahay zari.
0: Karam ba sa di kanaw gini koy dawa gini tajara di.
1: Koy dawa. Isai se cak su sabira benina mati matang ngang biram ka drone nandini. Ay
0: matang dena ngang jere. Na taming na jeram.
1: Hoy hoy, adu dia dong gi se se kudol tam jeri me hampun na taming na resi.
0: Tagetena.
1: Tagetena.

0: Hello.
1: Good evening.
0: Good evening. Can I be a better mingle from Habio? Good evening, Manipur Thoramasida. Karamba film is saying no lento in a second video. I
1: Taroy
0: Ahambagim how the gigo. A magic Lorem Bunga Pusperani, any punis at Minaba. Say how they can be bro. Teng na halle hai na tau bese oido ni ko.
1: Teng na halle unna halle
0: ko. Hoi hoi, ajit ng tau jana sering ba duga amar jit lorim bam na serang ba. Hoi hoi, lento inga si di kari kari mathel jabi rage.
1: Sebo thong baca yun.
0: Sebo thong baca. Pak na mama ka. Lento inga su ahau bo mathel ni ko, nga si jabi riba sa. Ado isay si bo mati amatang ang birong gadro lento inga.
1: Isay
0: si hai si hai si hai si hai si hai si hai si hai si hai si
1: Tina,
0: hungry,

Asum nasum, punsi gi mahau kanglatuna, acumaran, apa fata masakang bahuraki. Awanungay na lang dayoy ba, punsibu, mamaychum na ba, hing na baho na bada, imaipa na ngagsinbiduna, ngasisu, panggal tauna, hapiri.